0: ちゃい。
1: Thank you.
0: Thanks.
1: それ。
0: それピー。
1: Panda!

0: I am listening to Kiss All Day Request.
1: Kiss All Day Request, mga ka-Kiss on Kiss FM, is 8:19 in the morning. Good morning sa ato mga ka-Kiss diha nga naminaw karon diha sa City Square sa tanang mga taga-Unitop and Unicity. Good morning and maying pagpamahaw dahil sa tanang mga ka-Kiss na ito diha sa Pasolanca Restaurant, Payag and Sayas. Good morning sa ato mga pinalangang ka-Kiss nga naminaw karon na ito mga frontliners. Ganaminaw sa karong mga orasa. Salamat yung tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM sa atong official website www.kiss102fmbohol.com. Mo na itong mga ka-Kiss na ito nga naka-live streaming online sa kalain-laing lugar karon ron. Mga FW diha, amping mo kanunay ha. Kung asa mong napita karon suok sa kalibutan. And ato mga ka-Kiss diha, ganaminaw karon. Good morning and happy fiesta sa tanan mga nag-i-fiesta karong adlawa. And salamat yung tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM sa tanang mga listeners pud nato karon nga naminaw karon diha sa Maribuho, Cortes, Loon and diri sa Corilla, si Katuna ay may pagpaminaw diri pud sa Baclayon ug Albor, Luway and Lila ato mga pinalangang ka Kiss nato diha. Salamat kanyang tanan always sa pag-tune in sa Kiss FM sa Kiss All Day Request 8:21 in the morning.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na ito papatagalin na sa mga kamakabuhay po natin dyan na nagpaabot ng kanilang mga katanungan. At diretso tayo sa ating texter segment. And we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. Gusto ko lang po magpasalamat sa EXL Makabuhay Products. Ako po ay may PCOS at halos 2 taon na po akong hirap na hirap sa irregular menstruation at matinding hormonal imbalances. Ang bigat po ng pakiramdam ko, lagi akong bloated at madalas na sumasakit ang puson ko. Pero simula po akong uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at sinabayan ko po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga, unti-unti ko pong naging naramdaman ang regular na cycle ko. Nawawala na po ang sobrang pananakit at magaan na ang pakiramdam ko ngayon. At base sa ultrasound ko, nakita na lumiliit po ang aking polycystic ovarian syndrome. Zenaida from Surigao City. Maraming salamat po, Miss Zenaida. No? You know what? Ang PCOS or polycystic ovarian syndrome ay isang uri po ng hormonal imbalance na nakaka-apekto sa ovulation at metabolism po ng kababaihan. Ang ganda po kasi ng epekto ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay may turmeric at makabuhay na kilalang kilal bilang isang natural anti-inflammatory at pangalawa, hormone balancing herbs. May vitamin C plus B vitamins pa ito na tumutulong sa metabolism at cellular repair. Samahan mo pa ng EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina para sa ating kalakasan at insulin regulation. Tandaan, kapag stable po ang hormones at blood sugar, malaking tulong ito para ma-manage po ang PCOS. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Nagpa-ultrasound po ako dahil madalas ang pananakit ng aking tiyan at nakita po na meron akong gallbladder polyp. Hindi ko po alam kung delikado ito. Ano po ba ang dapat kong gagawin? Victor from Davao City. You know what? Ang gallbladder polyp ay isang maliit po na growth ng lining ng gallbladder. Madalas, benign po ito. Hindi po ito cancerous, ha? Pero kapag lumaki ng higit na 1 cm, kailangan bantayan kasi pwede itong mag-lead po ng gallbladder cancer. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Baka posibleng dahil too much exposed ng cholesterol or matataas ng mga pagkain cholesterol. Chronic inflammation, pwede rin. Posible din ang genetic predisposition factors. Importanteng umiwas po sa mga matatamang pagkain at oily products, no? Kumain po ng mga matataas po na fiber diet, gulay, prutas, whole grains, regular na exercise para bumaba po ang bad cholesterol. Huwag palagpasin ang regular ultrasound ng check-up para ma-monitor po natin sa inyong kondisyon, no? Well, paano nga ba makakatulong EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? From EXL Makabuhay capsule, ito ay may garlic, sambong, cinnamon para sa cholesterol management at turmeric at ginger para sa anti-inflammatory effect. While the EXL Makabuhay Black Coffee, meron siyang psyllium husk at spirulina para sa digestive health at antioxidant mula sa mangosteen at guyabano para sa protection laban sa oxidative stress. In scientific basis po kasi mga kamakabuhay, ang cholesterol deposits at chronic inflammation ay nagpapalaki po talaga ng chances ng gallbladder issues. Ang anti-inflammatory at antioxidant compounds ng EXL Makabuhay herbs ay tumutulong sa pag-maintain po ng healthy bile function at liver support. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng health concern, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. 1 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every morning. Reminder lang po mga kamakabuhay, kung may biglaang sumakit at matindi sa kanang tiyan o may paninilaw sa balat, pati na rin ang paninilaw sa mata, agad na magpatingin. Baka kasi may gallbladder obstruction or pagbaram mismo ng bato, particularly sa gallbladder area. Alright, pero bago tayo magpaalam, gusto ko po mag-iwan po ng mahalagang paalala sa ating mga kamakabuhay ngayon na importanteng tandaan na ang katawan ay isang biyaya, kaya dapat po natin itong alagaan at pahalagaan. Health is not just about what you are eating. It is also about what you are thinking and of course at the same time on what we are saying. Hindi lang pagkain at suplemento ang nagpapalakas po sa ating katawan, kundi pati na rin ang ating mindset at lifestyle. Kapag tayo ay positibo sa buhay, mas madali po nating malalagpasan ang pagsubok, lalong-lalo na pagdating po sa ating kalusugan. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang po ito basta-basta na ordinaryong suplemento. Ito ay likas na suporta sa ating immune system, circulatory system at kabuuhang wellness upang tayo ay masiguro maging malakas tayo sa bawat hamon sa buhay. Sabi nga sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa physical na kagalingan, kundi pati na rin sa ating spiritual na kalakasan. Kapag tayo ay may malakas na pananampalataya at tamang pangangalaga sa ating sarili, at tiyak na mas mahaba, mas masigla at mas makabuluhan ang ating buhay. Kaya piliin po natin ang wellness, piliin po natin ang buhay na puno ng kalakas. Sa mga katanungan, ano pa niko? Hanggang sa susunod po nating pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
3: What's up, Doc?
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Welcome to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio restaurant serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Oh, babe.
2: Hi, Mark!
3: Oy, pre. Bili ba dyan ako ni Moy? Ganong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
4: Pre, napisikrito ito gana ko ni Mo. Sugo na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tanbaw. Magpangita dyan, pre.
3: Mo ba, pre? In town, surti. Ikuwasa ka palitan na.
4: Sige, pre. Ingyong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
3: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, ginakuwasa ka palitan na.
5: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O riba ka kontak ka ang numero 0908-8960-672.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Dr. Edwin Ventura, pagsalik sa tatak Ventura.
4: Sabi si Patinyot, ako kaniad pa, dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o sa Vitro o Ayunik kay ako karon na wala na akong pangmulo kaniad pa. Dahil itong salamat.
3: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
1: Magunsa man ka dito pa.
0: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapon ning galit man nagtukar ning akong arthritis oy. Bata ka man ta ko.
1: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
0: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
1: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
0: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
1: Bi, ang pinay mong phone.
0: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay button. Para pod ko kantigo.
1: O sige, good. Paminawan eh.
2: Mga kaabag, anong taka-avail ng PHCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahang lang Android na atong phone. O niya, add to ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form na makita sa phone. Dayon, i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung nalang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana akani nga ATM. Maura.
1: Nya, kuha nimo pa.
0: Ah, so good na gani ko apply.
1: Mao lagi, listo kayo basta loan.
3: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI atong kaabang sa kanuna.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Hoy, boy kulod!
1: Oh, lagi noktok man.
2: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga mundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kayo kumata. Di na ko kita sa lyrics.
3: Maura din na imong problema, boy kulot. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, o maabi-abihon pag yun ang mga staff.
4: A few moments later.
2: Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza. Inyo.

0: My Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: GTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit.
2: Sa pagkadungog na po sa GTX 500,
3: akong gidouble dose o kakapsul sa buntag,
2: mga sa gabi,
3: wala pa'y bulan,
2: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
3: Epektibo kayo ang GTX 500.
1: GTX 500.
4: Pumalit sa mga butika.

0: Philippines. Sa mga Jamaicans sa Jamaicans, we have a caller. Yes, yes, yes. Naglumbaan ay ning atong mga callers karon mga Jamaicans sa Jamaicans. All right, we have a caller on the line. Kiss FM, hello. Hello.
1: Hello.
0: Oh, hi. What's your name?
1: Lucy.
0: Hi, Mercy. Long time no here, but now you're on air. Mercy, kumusta yung mong Sabado? Burnout ba diya sa inyo? Hello? Wala ra? Ah, okay. Sige, sige. Thank you for calling anyway. Mercy, dagom sa inyo, Asad? Tagasa ra ganito ka, Mercy? Ah, oo, sa pagnituan, mirror hair. Yay. Mercy, go ahead, greet your friends and family. Namina ko ni mo kauban sa Kiss FM 102.3.
1: Greet lang ko, Lizzie. Sa
0: kinsa man?
1: Family values na ako dire ga work.
0: Okay. Kinsa pa?
1: Ang nanay yung kambal. My dear.
0: Among my dear po. Dapat pampakuha na siya. Kanyang imong pagtawag is pampa-inspired o pampa-igmat sa kusog sa imong trabaho diha. Anyway, para mas mo igmat ang imong kusog. O mas ma-inspire si Mercy. Yun sa imong requested song for today.
1: All of the Sudden by Matt Mundro.
0: All of the Sudden. Mo ba na?
1: Holiday.
0: All of the Sudden. Oh, asa ka, Ana. Mangita sa kuha, asa.
1: Wala.
0: Okay, dahil og wala. Oo. Ay, naade ko. All of a Sudden. Dahil dara, oy, nara, manggood. Oo.
1: Ana?
0: Oo, yes, yes. Para kinsa man ni? Nabakay i... Para po si mong my dear. Oh, para sa tanan. All right. What is your favorite radio show every Saturday, Mercy?
1: Best of the Request.
0: Murag ka only ka anak Mercy.
1: Snack ko, nag-snack.
0: Ay, nag-snack. Sige, para mas ma-enjoy imong snacks. What is your song again?
1: All of the Sudden.
0: All right.

0: Standard Time. It's 51 or 9:51 in the morning. Still, this is Kiss All Day Request. All right, sige, go, go, go, girl, Lalu. So we have a caller on the line, Kiss FM. Hello.
1: Hello.
0: Hi, good morning. What's your name?
1: Kyle Braza from Davao City.
0: Oh, hi, Kyle. Kumusta? Kumusta yung morning?
1: Well, nabad trip ko ron kay... Wala may internet, so nag-data ako para lang yun makapaminaw sa Kiss FM.
0: Wow, thank you. Maka-touch mo na kayo. Thank you so much, Kyle. O, sige, kay mo.
1: Five days nang wala yung internet.
0: Sagdi lang kay sa 5 days ni mong na bad trip ka at amo na kang i-good vibes ka ron.
1: Yeah.
0: So, samot na imo ato ang i-play ang imo ang very very favorite song gayon. Sige, Kyle, na ba kay mga kauban nimo diha or unsa may kabisihan nimo katong mga unsa may gikabisihan nimo katong walay internet for 5 days?
1: Minog basketball.
0: Bitaw no, murag na ini nindot jud kayo og. Magpangita gyud kag internet, mura na may to siya og kanang sa una okay ra man tong wala internet no, pero karon kay murag nahitabo na siya, mura na siya og appeal sa tubig o sa kuryente, bitaw nga kinahanglan na ah.
1: Yes. Tapos nag-uso kaya ang online class.
0: Mm-mm. Mao jud. Mura nahimo na gid siyang necessity gayud no. Sa una kay kay murag tanan namang gid no online na. Dili ra siya ingon sa social media, dili ra ana kundi kanang mga kinahanglan na ibuka ning mga communications. Oo, daghan na gid.
1: Sa una share po nako na ah, adlang po nako. Na sa una malipay na kay ko pag magka-radyo ko.
0: Bitaw. Tinuod no. Ay. Pampawagid og laay. Oo, sa una gayod. Mura og di ka kabantay ka gikan ka Mulacaw sa Mulacaw ka. And then iniguli ka lang ninyo sa balay. Mura usa sa unang i-turn on nimo is ang radio. Usahay pagali mauna pa og on ang radio kaysa suga. Tinuod ba? Hello Kyle, are you still there?
1: Ako ko i-share ba?
0: Oh, sige,
1: if you
0: sige,
1: don't
0: sige.
1: Mind. Kanang, sa una, manggod. Katong uso pang radyo sa una.
0: Mm-hmm.
1: Ako manggod ginatangan sa radyo since wala pa internet, wala pa gadget sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: So ako ginatangan, ana, kanag yung pinakauna, given na ng drama kay AM, manggod ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero ako yung ginatangan sa radyo, munang ganahan yung kay ko o mga Catholic stations like Kiss FM o BYRD, kanang sa alas 3 sa hapon,
0: bita.
1: Ano, mga di na siya.
0: Oh, maodjun.
1: Gusto din ako na kuwa-kuwaon. Huwag ka ng Rosario sa BYRD.
0: Maogyun, bitaw. Maogyun. Naagingan.
1: Mugin na akong kuwaan. Yes.
0: Only nga. Here sa DYRD.
1: Pagkagabi eh, doon kayo po kumatulog. Dili, tungod kayo mag-bill. Kay tungod kayo magpaabot ko, mag-sign off, kayo maglupang nirang.
0: Kuya, wag yun eh, no. Halos, bitaw yun. Halos gidangin mo ang adlaw. Naka-turn on yun sa Kiss FM. Wow, we hope nga makalaag ka diri sa Bohol, Kyle. And especially makalaag ka diri sa Kiss FM. Kay, for how many months na yun ka? Sige ka o pasibya on air. Especially mo greet ka or mo request ka sa imong mga songs. I hope we can meet you personally and then maka-take pictures. Minimo. Yes. Kay nga na yun, Mino. We're so... Kuan yud kayo makatambok yud og kasing-kasing anak gayon.
1: Yes.
0: Thank you. Buno
1: sa Sabado ma-excite ko basta Sabado na kay Kiss All Day Request na sad nga na ba.
0: Oo, ay, na maka-chika pag kita Kyle no.
1: Yes.
0: All right, sige Kyle. Mo yun no. Thank you so much and I hope og makalaag ka and basi day kami makalaag mi diha. Oh. Kadako sa Davao no. Mayon ta og o sa kalargahan, makita na dayon ta. Anyway, mag-meet. Anyway, Kyle, o sa mong requested song, or basing napa po kay i-share ni mo diha thoughts
1: Actually, duha gilunta. Nya, nablangko lang ko kay nagunawa na ko gunsawa na ko pag kuha na ning among wifi. So, actually, duha gilunta to.
0: Sige lang, gawin ni duha.
1: Itong, unsa gaya ito ah? Basta kay di na ko siya malitok.
0: Sige, dili ni mo malitok, pero pwede ni mo ikanta. Kataha ka na ni mo, basta inaya kay lyrics.
1: Ah, basta kay, kuhaan pa siya, kadaw na ka ng, so, it's you. I've been waiting for
0: you. Oh, mauna. So, it's you. Mauna, it's your na. Oh, mauna. So, it's you man ang title, ana siya, Kyle.
1: Yes. Mugin na akong di malitok-litok nga.
0: Nalitok naman ni mo ang title. Nalitok na actually mong title. Pero, wala ka sure.
1: Nag-hesitate ko kung mo ba gito. Pero, ambot lang.
0: Sige, ato i-play mong requested song aning So It's You. Okay.
1: Yes.
0: Oy, ay, sadya, ay, murag na hindi ito. Beautiful in white, and then, so it's you. So, unsa yato ang unahong ugplay, aningay mo as? So, it's you or ang beautiful in white?
1: Kanang beautiful in white lang.
0: Sa. Okay, sige. Kagi andam na raba, unta na ho ang beauty, ang so it's you. Anyway, Kyle, thank you so much for sharing your thoughts. And then, makatambo kayo kasing-kasing how avid fan you are sa Kiss FM 102.3. And then,
1: yes.
0: Para at least, mapa-thank you na mo. Or baka pa-thank you minimo in a song. Here's your song, Beautiful in White. Asa may ni mo i-dedicate o ipapilit, Kyle?
1: Yes.
0: Shout out ni siya para ni...
1: I-dedicate na ko na sa ako ang friend nga nakabasigin siya sa buhol mo nang nagpaminaw kong Kiss FM. Kaya ma-imagine ako akong friend nga, ta, nga from Davao kung naa sa buhol.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, dugay na may wala nakita na for about since 2010.
0: Mm-hmm.
1: May wala nakita na.
0: Sige lang, kay basing magkita na ramuan ni. And then here's the song Beautiful in White. Well, what is your favorite radio show every Saturday, Kyle?
1: Kiss All the Requests. Sige lang sa the new Kiss FM 102.3 Bohol.
0: Alright.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

the time right here, the UNESCO declared Global Geopark Island in the Philippines is 9 minutes after 10 in the morning. What's up, mga mananap? This is your Jamaican air na si Hailey. Ang ubos sa higala nga kanon na lang magpaubos sa mga naigingon nga i-up sa kupi. Right here on the new Kiss FM 102.3.

0: This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 10:20. It's a beautiful Saturday. It's a sunny hot init nga sabado. It's May 16, 2026. So we have another caller on the line. Kiss FM, hello.
1: Hello, good morning, DJ.
0: Hi, good morning. What's your name?
1: Lito Niluag.
0: Ah, asa man dapit na nawag si Lito?
1: Actually, sa daog ko ang residence nga di ako sa San Isidro nga.
0: Go work ka di ha?
1: Residence sa Tikira Ring. Ilang milit ba di aris ko.
0: Ay, okay. Sige, go, girl. Lalo Lito. Kasi may mga kauban ni mo di ha nga na minaw sa Kiss FM
1: 102.3. Like, si Sister Philly, ilang helper.
0: Kinsa pa?
1: Napo ko yung shoutout dito sa Dao sa Brunel Drive, si Junak Pandal.
0: Mga guwapo diha sa... Kinsa pa?
1: Si Kwan, sa Buoy, si Manny Bumaat. O sa Bumaat family diha. O kay... best friend ako si BG Sean, by the way.
0: Wow. Regards ka na ako ni Sean, ha?
1: Oo.
0: Oh. Among best friend. Pila na mo, best friend. How come ganda ka best friend mo ni Sean? Are you, kauban ba mo sa classmate ba mo? O niya, sige ka po mo hang out ka ron? Or, ansa man?
1: Ako, kauban niya sa simbahan sa Mormon.
0: Okay. Anyway, dili ramang pud daghan kayong best friend ni Sean kay he is the best friend on air man. Your best friend on air, best friend ako, best friend nimo. All right, thank you so much Lito. Anyway, na ba kay shout out imong family dito sa Dao?
1: Oh, akong igsuon. Patay na mga akong mga ginikanan. Akong mga igsuon na lang si Gertrudis. Luwag. Si Simpuriano ni Luwag. Ang mga man si Estelita ni Luwag.
0: Alright. So what is your... Ansa? Napa?
1: Ang pa-shout out si Lito ni Luwag.
0: Okay. Sige, Litz. What is your requested song?
1: Think I'm in love again with...
0: Aka kuyawa. Murag na in love, hindi ka kausap ka ron. Pero kanos araw man dito, nahupas mo ang pagka-in love niya aking tuig. Karon nakabalik na.
1: Gugayon mo mga 10 years na.
0: Agoy. Pero karon in love ka karon.
1: Oh, imbalik na po.
0: Galoka. Anyway, enjoy your song, Lito. What is your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss. All day request.
0: What's your song again?
1: Think I'm in love again

0: All right, Kiss FM, hello.
1: Hello.
0: Oh, hi, ma'am. What's your name?
1: Chiclet.
0: Secret. Secret para ilok.
1: Chiclet.
0: Ah, chiclets. Di, ayaw binog secret. Sige na. Oh, ginoo ko. Nawa, magkaganina. Mayo kayo nakabalig. Oo, sige. Masa may, pwede ila sa punta, uy. Tinood, chiclets si mo ang name? Or kanang
1: Dili.
0: Kanang chiclets
1: bayata ha.
0: Oy silingan, asa man napit nga silingan ha.
1: Basta silingan ta.
0: Kulbaan mo punta.
1: Silingan tar kidago. Sige, tiglabay sa buha.
0: Okay, hala, tiglabay. Silingan na dahil kita. Sige, dahil kakadumog na ako. Sige, kung pangasama sa akong mga anak.
1: Usahay, magita ka sa mga anak. Kapag kinabagan.
0: Chismis kayo. Oy. O sige, kung silingan maganita, i-greet ko yung mga friends niya para makahibaw ko kinsa sa tong balaya nga ako ang maagian.
1: Mag-greet dahil ko sa Kuan, sa Katarman, dapit sa Dalikyat, sila si Ibo, sila si Kim, sila si Ninil diha, o sila Itching. O gamang silingan dahil diha eh, katinago.
0: Yung kinsa, silingan na.
1: Dene, sumahoy. O gatong kuan di ay.
0: Oo, kinsa pa.
1: Katong kuan mo rin ka nung sa dunog-daog. O ga?
0: Kinsa?
1: Ni kuan. Ni Jumel Crisalde. Buhay, mamasya rin. Mapatay na ako na ron.
0: Makatawa mo ko. Makatawa ko kay... Kanang sakit akong aping. Wapag ganin ko kaila-ila ni mo, pero feel na nako kay Kuan. Silingan yun dahi ta.
1: Okay. Kita, kulukan mo na yung labay ka.
0: Bitaw kinsa, bitaw ka. Oo.
1: Silingan lagi ta, DJ. Tiglabay ka sa mo.
0: Ah, sige. Si, ang ako nalang ipangani mo is si... Inday Silingan.
1: Silingan ta.
0: Ah, sige. Unsa mong requested song, Silingan?
1: Kung sakali.
0: Kani actually duha ka ba kung nakitang kung sakali ani? Kinsay
1: si Panay Michael Pagalinan?
0: Ay sakto gid ay may ginaagid ko. Para kinsa ba ni Silingan?
1: Para na sa kong kuan.
0: Kinsang kuan.
1: Para sa kong sa nailag.
0: Agay gyud sa kong. Okay, Ginoo ko. Oh, ganay. Sa nailad, kinsa may nailad? Amusag, ako yung nailad ni mo? Wala na kong mailad lagi? Basta kay Siling.
1: Sa nailad, si...
0: Feeling yun ako, Siling.
1: Si James Nicolog. Iki Ibo.
0: Silingan yun na ita. Kay pareha man tag silingan nga imo ang gimension si Dennis Sumaoy. Sige, silingan. Dara di ay. Oh. Dara yung mong kanta, oh, para... para... makahuna-huna tagtarong.
1: Oh, si Kuan na DJ.
0: Oh, kinsa man si? Kinsa?
1: Si Juby Arbon.
0: Oo, oh, si Juby Arbon. Kinsa pa?
1: Arbon nga. Katong yung trader na ko di ay.
0: Okay, mao di ay ni. Wala di ka. Wala ka. Asa ni? Oy, ikaw di ay ang nailad. Di wala di itong na.
1: Di wala di. Inay pag ikawat. Ikawat ta Juby.
0: Sige, ay, oh, what is your favorite radio show every Saturday, Silingan?
1: 102.3 KSFM.
0: O, sa ito yung mong kanta gani?
1: Kung sakali.

0: kapit mga Jamaicans at Jamaicans, a song requested from our friend while ako ang silingan. Kung sakali, usas ako ang makatawa manggod no kay makita sila na ako, para Joda nag pangbay as in, inahan na inahan gayon. Diri paminaw sa Kiss FM, kay tarong kayo paminaw. Oh, malahi gyud ta sa work. Anyway, it's 10:36. Yes, asa ra man to? Okay, dara di ay. Buhay ko. Okay, it's 10:36 mga Jamaicans sa Jamaicans. Oh, nagbaha og naglumbaan ay ang atong mga color for today's video. We have another caller on the line. Kiss FM, hello.
1: Hi.
0: Wait, you look familiar. You sound familiar. What's your name?
1: Ilan ako, Charity Me.
0: I was sorry. Nungutan na lang ako. Good. Wala na ka nasuko, Charity Me.
1: Ha?
0: Wala na ka nasuko? Okay ra lang ika?
1: Wala ko nasuko. Ikaw, wakailan ako. Dugay na mas lang nakaila-ila. Munta na sa kunimo. Nakaanto ka sa ICM.
0: Asa ka ano sa ako ni Ato sa ICM ha?
1: Nakita daw mo ni Mama.
0: Ni Mama?
1: Mama nako ba nakita mo dito sa ICM? Naman kaila si Mama ni mo pero wa siya kaila ni wala ka kaila sa ako Mama. Mao to nga nakita mo sa ICM pero wa siya kaila.
0: Ay sayang nga. Sayang idol na tayo imong mama na ho.
1: Pero
0: picture ta.
1: Sa ICM.
0: Kano sa akin ko na Ato sa ICM ha?
1: Nakita mo ni Mama ingon siya nga nagkita ba mini DJ Hill sa ICM inday naman ako kailan ko niya naman siya wa kailan nimo.
0: Oo. Sayang nga kayo lami na totong nagdul to imo ang mama sa gilang og makita Miss ICM bali ko o
1: mag ila mo ba kay mag check siya si Mama magog kay ila magod nimo daan.
0: Oh sige. Nya may ta og magkita mo si imong mama kanang pong timing nga naapod ka. Kay aron magkuan ta mag.
1: Ayo napa man diting drawing book ni mo
0: na. Na, sus kinoko nakalimot na ra ba unta ko. Nahurot ta dito imong drawing book.
1: Nahurot na hagbay ra.
0: Sige kay ako na lang chatan si Chan si Shan.
1: Bigi nga na ko si Chan live siya man so dili pa to ka duty daw ko no.
0: Amurak ako gid ay makahatag ani di ay.
1: Okay, na-live man siya, kaya namatiyan man good siya. Good.
0: Oh, bitaw. Sige lang.
1: Ayun siya, namatiyan.
0: Oo, bitaw na. Actually, ang father dito ni Sean, dito ang moto siya. Oh, condolences.
1: O lagi, padre niya. Hay ba, wala mag-good lang. Di nakakita mo ko sa Facebook niya, good. Di-open mo ko sa Facebook niya.
0: O niya, ning kuan ka, ning padagag ka mag-message o condolence sa iya ang family.
1: Oh, good.
0: Na
1: na dito,
0: eh. Na dito. Ah, sige. Sige, Charity.
1: Naman, naman ikaw na doon makahatag doon. Dugay na ko naningin. Ang saan, DJ Hilit, tulog ka sa bado, waman ko nakaunay, kaya waman po siya yung tubag mo. Nabungol ko rin si DJ Hilit.
0: Wala, nagkikasabaan ako ni Charity. Sige, Charity. Oh,
1: kagikan sa bang
0: istoryahan naman. Ay, istoryahan na ni Charity. Oy, og i-remindan. Sige lang kay. Thank you kayo sa pag-remind, Charity. Kay actually, sa kabisi, bita sa kung una-una, you know, na atay mga bakti, natay mga anak. Oh, at least.
1: Drawing book, next tawag na kuha ang drawing book, ready na doon kayo magkita ta, mag-picture taking ta. Kaya waman deha si Sean God. Dapat sila, tamo, unta, doha ni Sean, pero waman siya God.
0: Okay, sige, anak po hon. Sige, kay kami. Ako na what if, ay, umuba, inigbalik ni Sean mula, makalaag ka diri, o niya, mag-picture tang tulo ni Sean. O niya, mayroon ka nga, nadawat na gyud na ko ang akong drawing book.
1: Hindi, minsan, mangguro to si Sean, nga, di na daw siya mo duty sa radyo lagi.
0: Ala, di, oy, gila, dakado ni Sean, oy.
1: Ingo siya nga, dili na daw, umundang na daw siya sa radyo daw, kaya na hospital daw yung igsuon.
0: Wala, oy, ikaw dyan, maprotesta mi, ana. Kaya wala may bagtik nga Sean, by the way, kung kitahay mo mang gani. Mag-uban-uban ta sa radyo. Oo, Sean. Kita ni Charity, ni DJ Haley forever.
1: Hindi, kung mag-kit.
0: Kay kami ang friend mo forever.
1: Oh, ni kita ni mo ni Sean og nimo magpusutikin ta naghatag nimo sa drawing book. Next tawag.
0: Ready na.
1: Tawag mo palit na jug ka.
0: Oh, le mo palit ko karon inig uli para di na jug ko kalimot. Promise.
1: Oh, promise ni uli ha, tukon ako kasi sa Facebook ha, ako kasi sa labong labong gi-add friend na kanako.
0: Okay. Wow, sige. Okay,
1: guwapa ka. Sa personal, manggood kita ko sa personal ni mo.
0: Alam mo yun, kay naka-timing ka na ho. Nga guwapa ko ato pagkita ni mo. Kay usahin na rin bata magguwapa.
1: De, si, de, siya ko na jokoloko. Yung siya nga.
0: Masa siya, o kakulokoy?
1: Kaila naman siya na ako. Naman, imuha po. Napod imong nang, pero sa kiss if in, nakabutang.
0: Oh, sige, sige. Oh, murag daghan na kitag na chika. O, sa'yo na imong requested song, karon Charity May?
1: Kuan yesterday naman ang kuan po ikuan po ng top of the world mao na kung tinaon mao na kung
0: mao na mo ang top oo ang imo ang top
1: mao na kung favorite nga show pero ang una jud i-play kay kuan yesterday once more
0: ang top of the world
1: ang yesterday kanang top of the world Asyan or
0: akuha. Ay, awag itagsaan. Yun minimo, ha? Sige, thank you kayo, Charity. Unsa may imo ang paborito nga radio show every Saturday.
1: Case holder request ang Kiss FM.
0: Unsa ganito imo ang song, Charity?
1: Yesterday once more. And

0: This Saturday All Day Request. 102.3 Kiss
1: FM. Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumagustan na hirong hapon. Nya.
1: O, siya nya.
0: Alam ba sa good diha, bi? Para mintin?
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Dingdong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nak, palihog ko sa akong haplas, be. Sakit na po ning akong tuhod. Muador ba ko sa PHCI?
9: Mag-unsa man ka dito pa.
8: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata, kamanta ko.
9: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
8: Kadungog bitaw ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
9: Pwede man good. Android bitaw na imong cellphone.
8: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
9: Bi, ambi na imong phone.
8: Ay, ora. Tudlo lang ko unsay button para pod ko kantigo.
9: O sige good, paminawa ni.
10: Mga kaabag aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application. Mao ni ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app. Dayon ato i-search ang PHCI loan. O malala pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung wala na ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung naakaning nga ATM. Maura!
9: Nya, kuha ni mo pa.
8: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
9: Maulagi. Listo kayo basta loan.
11: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunan.

0: The new KISS FM 102.3 is 2:42 in the afternoon, mga ka-KISS. Cyrus the Virus checking in until 8 in the evening for the KISS All Day Request. Yes, good afternoon sa tanang mga ka-KISS. Nato niya ka na minaw karon bisag brown out ang ubang mga lugar, ang ubang sad, naka-radio sets, naka-tune in sa KISS FM, naka battery sad sila, naka-on, naka-charge ang uban diha. Ang uban sad nasa mga malls karon mga ka-KISS. Yan, ang gitambay karong mga orasa. And don't forget, mga ka-KISS, karong gabi na ni siya diha sa Martin's Resto Bar, Sea Urchin Productions, and Rapcon TV, and KISS 102.3 FM, the second batch of Bohol Guitar Fest, Festival 5 event series. Featured the guitar players, si Jaime Daguplo, and Siegfried Bandico, and also Inchang Lagroma, Elsie Tirol, and Julius Padilla, ni Matahari, and also ni FG Lord Kosap, and anak ni Atoy Kosap, and ni Cardel, yes, of Isla Raga, Cardel Cordillo, and Omar Dagdayan, mo ni mga mag-perform karong gabi diha sa my Martin's Resto Bar. Kato mga wailingaw diha, kato mga walay nakaset ninyo nga mga weekend nga mga laag na dito sa my Martin's Resto Bar, mga ka-KISSA. And ay kalimot sad ang guest guitar players ani from BGF5 batch 1. So ang mga guest guitar players ani si Joseph Zamora, well known na yun si Bro Joseph Zamora, and ni Dodot Jorza, Toto Bautista, and also ni Rance Anunciado, and also ni Yongyong Amada. Mo ni ato mga guest guitar players karong gabi diha mag-perform live sa may Martin's Resto Bar, mga ka-KISS. Ang Martin's Resto Bar na diha sa may Galyari Street corner, unsa na siya napita diha bro, kanang na corner niya MH Del Pilar, kuha na siya, tapad na siya sa Novo, dool na siya sa Novo, mga ka-KISS. Yes, katong mga nakahinumdom sa Cosmo Royal sa una. Katong sinihan diya, amo na nakaroon ng Novo Jeans. Yes, salamat kayo sa tara mga ka-KISS na tariha. Karong gabiin na ni ay kalimot, Bohol Guitar Fest 5. Bohol Guitar Festival 5 event series. Magsugo ni siya 9 p.m. So, dapat na nakapwesto na mo dito mga 8 p.m. or 7:30. So, nana mo dito sa Martin's Resto Bar. Kaya open man na ang Martin's Resto Bar at around 6 p.m. Yes, 6 p.m. Yes, 6 p.m. onwards. Monay ting open sa Martin's Resto Bar. So, mudawat sa na sila mga dinner diha. So, kung mag-dinner while ga-wait sa event, pwede mo dito, mga ka-KISS. Katong mag-relax, katong gipang-initan diha, pwede dito. Mag-standby mo while magkaon mo, bugnaw kayo ang palibot. Yes, so, tara mga ka-KISS na to diha. And salamat kayo to G-Boy of Sea Urchin Productions. Yes, and daghan pa kayo mga upcoming events na to, mga ka-KISS, for loud and local events. Suporta rin niyo ito mga loud and local events, mga ka-KISS, especially kaninga Bohol Guitar Festival 5. Yes, karong gabi ha, ay kalimot 9 p.m. diha sa Martin's Resto Bar. 2:46 in the afternoon, KISS All Day Request.
1: KISS Saturday All Day Request.

0: I listen to Kiss All Day Request.
1: The new Kiss FM 102.3 is 2:50 in the afternoon, mga ka-Kiss. So, itong mga mo-join liha sa itong Sweet Escape Radio Promo, pwede na mo mutawag and be my lucky caller number 1-0938-809-2808 and 0953-943-7414. Mga na itong mga number, mga ka-Kiss, para mo-join sa itong radio promo sa Sweet Escape ticket, movie ticket, mga ka-Kiss. Simple kaya kung pangutana, unsa mang orasa magsugod ang first full show sa Sweet Escape, mga ka-Kiss. So, be my lucky caller number 1.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: 102.3 KSLM. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
3: Okay, sa mga naay ovarian cyst or mga naay endometriosis, mao ni silang mga pasyente nga maglisod yun ni sila og pagbuntis or saga dali makwaan. So mao na nga gi-encourage yun nato nga at 20s mga babae magminyo na gyud, no? Dapat makaanak na at 20s, pinakataas na 29 dapat. Nganuman sagad manggod at the age of 30 to 40 dirinig ma-diagnose kining endometriosis or ovarian cyst. Mao na nga atong gina-encourage nga mga babae para mahimo tang responsible nga pag-asawa at the age of 20s or mainahan. No, kay daghan kay mga 20s nga mga naimong inahan nga wa pagibuot. But pasabot mga pinangga nga sige pag mag-away sa mga bana o matawag pagiway buot nga naman, wa manggod mahibalo sa yang responsibilities ingon nga asawa, ingon nga inahan mo na nga labi na kung ang bana nga di po responsable kaayo, mao na nga daghan kaayong broken family o expect ninyo pinangga pag once broken ang marriage life, ang next ana is ang panglawas mahimong broken pod kay emotionally heal naman, no? Sige, nagkagool, kasuko, depressed, stress sa mga bata, mapiktuhan. So, unsay ma-expect nimo kung ang ato ang community, bungkag ang pamilya. So, imagine na daw mga pinangga nga magkadaghan ang mga nagbulag, nagkadaghan ang mga kining gitawag nga panag-away, no? Gubot nga pamilya, way kalinaw. Unsay ma-expect nato sa niyanang community, ha? So, wala po'y kaugmaon ka ng community. So, next ana is mapuno ang korupsyon, mapuno ang unhealthy nga mga trabaho. So, unsa po'y ma-expect nimo kung kana nga community is corrupt? Kung kana po nga community is masakiton, puno sa bisyo, no? So, atong government po, mapuno po ta sa mga kalisod o mga korupsyon. So, atong balikan, no? Gikan pa lang sa household, no? Sa atong family health. Sa panglawas atong family, importante kayo pinangga. So, balik ta. Atong encourage pagiging responsable sa mga babae. Kaya ang babae, nagdala ba yung gidaaning purity. Mm-hmm. So, mga babae, ha? Bantayan nato pag once gani problema kay ninyo ang inyong menstruation, sakit kay inyong mga puson, sakit kay inyong mga batang panahon nga dugon mo, murag lubago na uban, makuyapan gyud, no? Labi na panahon nga mutaas ang imuhang kani mangong ovarian cyst, mga pinangga, no? Kani mangud siya ma-triggered ni siya sa especially kaning hormone, kaning estrogen. So sa ato pa, usa sa mga culprit ni ining ovarian cyst nga nika-trigger ang imong estrogen. Inumduman nato nga ang imong lawas Nagaproduce ng estrogen pinaagi sa imuhang kung taas si kag cholesterol, mutaas pod ang production, magkaroon ng abnormality sa imuhang estrogen pod. O kung abnormal pod ang levels mo estrogen, magkaproblema pod ug samot ang imong mga ovarian cyst or kung naa kay endometriosis, tagahan jud kang bationon pod. Mao na nga kung mahimo sa mga babae, ayag yun mo og kaunan ng mga tag-asig cholesterol, tag-asog fats, kasi ang cholesterol is made of fats po na siya. Sa tong lawas, ang cholesterol makuha po nato pinaagi sa pag-produce sa tong lawas gikan sa fats. Pwede po makuha nato ang cholesterol gikan sa tong gipangaon. So ay kalimutan sa pag-inom sa Makabuhay Plus. So sa mga gusto mag-maintain sa Makabuhay, pwede ganyan na inumon human panihapon. O sa mga stress kaayo, 1 capsule sa buntag, 1 capsule human panihapon. Sa mga dagkoon, no, 5'7 ang height, unya medyo tambukon, so pwede 2 capsule human panihapon. Lami kaayo ang inyuhang tulog.
2: Taygong time mga binengga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binengga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: That's right. Give it a check. We got 3:08 in the afternoon, mga kakis. Kiss all day requests. We'll be right back after the short break, mga kakis. Stay tuned on Kiss FM. Kiss all day requests.
8: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
9: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
11: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
14: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
15: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
16: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga 4 kabulan gamitin sa imong bitro sa Ogayonic Fest. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnaibatiyon na ngayon mo gamit o bitro sa Ogayonic Fest.
15: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
17: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsaon akong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then dito na found out, nga na ako'y hyperthyroidism.
18: hyperthyroidism. I heard MX Ray way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
19: You know, we have not introduced our service.
20: You?
21: Magkakilala kayo?
20: Hindi po. Mga ate, pwede pakituruan po si Ate Candy gumawa ng mga tsokolate.
21: Me too.
19: I'm Dave.
20: Dave?
19: Yes.
21: Your name? Candy, right?
20: Mm-hmm.
21: Uh-huh.
20: Yeah. Why are you staying here? Not in a hotel?
19: I don't want my life in a box. I want the freedom in my home. I'm sorry. I didn't tell you something about me.
22: Why you leave the hotel and stay here?
20: I came here just really to explore, be a free woman.
23: May mawawala pa ba sa'yo, Candy? Ito na yung solusyon sa lahat.
20: Oh. Sabi ito, oh. Tingnan mo.
24: Mumsekya! Oteke aboji orgule! Mokchulaydo punsuga ichi kutta gule! Don, 지금부터 내 아들 아니야!
25: 아버지!
24: 아버지란 소리 하지도 마!
25: I've been looking at you all the time. And I think that the chismes, I mean the gossips are true.
20: Who told you can touch my things? Who gave you the permission?
19: What else? Huh? What else are you hiding?
20: What else am I hiding? Why?
26: Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
19: Am I not important? You can live without me? Because I cannot. Does this mean nothing to you?

0: chai.
1: Thank you.
0: Sarap eh.
2: Hindi!

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, di ay ni, sir?
1: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
2: O, sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Ibisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.

0: The new Kiss FM 102.357 in the afternoon. Hi, guys, sa tanang mga taga Onyes Barbershop na naminaw karon diha. And sa tanang mga taga Mangga diha sa Onyes Barbershop na naminaw sad karon. And happy listening sad sa ato mga kakis diha sa JS Barbershop diha po sa May Kogon na Tagbilaran City. Naminaw po na sila karon diha. Salamat kayo sa tanang mga taga JS Barbershop sad and Onyes Barbershop diha sa Barangay Mangga. Yes. Good afternoon yun tanan. And to Robert James, atong guwapo diha. Yung murag kapagwapo ni Robert James diha sa Onyes Barbershop karon ba? Yes, and good afternoon sa ato mga kakis diha yung naminaw po. May papaminaw sa tanang mga taga Payahan, Baclayon. And also ni Jimmy Lamban, ni Idol Jimmy Lamban, and sa tanang mga taga Junlin Agribit Supply, and also diha sa Manfred Motor Parts. Salamat kaniyon tanan sa pag-tune in sa Kiss FM. Maing hapon sa ato mga listeners, mga drivers na ito karon nga ng biyahe karon mga orasa. Salamat kaniyon tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. Maing hapon sad sa ato mga listeners karon nga nag snacks karong mga orasa diha sa Paso Nangka Restaurant at mga pinalga kakis na ito diha. Yes, maing hapon yung tanan. And maing hapon sa ito mga kakis diri sa Panglao diha sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube diha sa Lourdes, Panglao. And also ni Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa May Dampas. And sa tanang mga taga First Consolidated Bank, FCB Foundation, good afternoon. And diha sa DBP. Ato mga guard on duty karon diha sa DBP di ay may hapon yun tanan diha. More music mga kakis and later on. Yes, and muhatag tag ticket mga kakis ha. Ang atong pangutana unsa orasa ang first fall show sa Sweet Escape Movie. Yes, maghatag ta be my lucky caller number 1 para sa atong radio promo sa Sweet Escape Movie ticket. Yes, sa tanang mga kakis na to diha nga nindot kayo ang movie gyud gi-shoot ni diri sa Bohol. Nindot kayo makita niyo mga ubang lugar diri sa Bohol nga wa pa niyo maadto eh siguro. Yes, and naa sa maong movie sa Sweet Escape. Nindot kayo ang maong movie. Kato mga nag-emote diha. Hala, pwede mo kayo mutanaw adto. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss All Day Requests 4 in the afternoon.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
3: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
8: Halina't magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483. At doon na sad sila yung mga commercial, pamaong Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware.
11: 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3 kay nga no nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3 and maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And, akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, nagid ko. Sa MX3, diri ko believe!
12: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
13: Bisa.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Uy, Buikulod!
2: Oh, naginuktok man.
3: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga mundang na ko kadakanta. Kay hanap na kaya kumata. Di na ko kita sa lyrics.
4: Maura din na imong problema, Buikulod. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Dito dito kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
5: A few moments later...
6: Wow! Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, adto na kang Doc Angel Plaza.

0: Eye Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: Di aray mong card, sir.
2: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
3: Pinoy Coop sa PNCCI.
2: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
3: Kano sa kakakuha sa imo?
2: Atong last month, imo?
3: Ay dungan-dungan tingali ta.
2: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PNCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahang lang magdala ka cash.
3: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PNCCI. Pwede kang makawidraw, pwedeng gamitong bayad, so okay yung kayo.
2: Pero kinahang lang pong doon ay sulod atong ATM account.
1: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Liville Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direko, believe.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

The New Kiss FM 102.3445 in the afternoon. Yes, ikatong mga mo join niya sa movie ticket, makadaog mo og movie sa Sweet Escape mga ka-Kiss. Tawag na sa 0938-208-08 and 0938-809-2808 and 0953-943-7414. Muna itong mga number mga ka-Kiss. And be my lucky caller number one. Sayon na kayo atong pagutana. Is unsa man orasa magsugod ang first full show sa Sweet Escape nga gipasundayag diha karon sa Island City Mall Screenville Cinema. Yes mga ka-Kiss, sayon na kayong tubag, tawag na mga ka-Kiss and be my lucky caller number one.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:32 in the afternoon. Yes, and we have our caller on the line para mo join sa atong Sweet Escape Radio promo. Makadaog ni siya movie ticket sa usa ka salida and salida diha sa Screenville Cinema, the Island City Mall. Atong pangutana lang is simple kayo. Unsa man orasa ang first full show sa maong movie sa Sweet Escape. Yes, and atong dawaton bigas linya karon ang caller. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon, DJ.
0: Yes, good afternoon. Kinsa ni palihog?
1: Kit.
0: Si?
1: Kit.
0: Si Kit. Asa nawag si Kit?
1: Nasa Dampas.
0: Nasa Dampas. Kumusta man taga Dampas, Kit?
1: Okay ra kay Springfield.
0: Peron. Gantos gapos ka guwapo.
1: Oh, gantos sa birthday barong Manuel.
0: Birthday ni? Ha? Kisa birthday? Hello?
1: Hello?
0: Tay sa kadali. Murag ko sugra ka kayo. Hello?
1: Birthday ba? Birthday ni Manuel. Manuel ba? Baka ng construction.
0: Ah, birthday niya.
1: Oh, birthday Manuel.
0: Yes, and asa gani ka nanawag, Ron Bro?
1: Nasa Dampas.
0: Nasa Dampas. Isa ganito yung full name. Usa ganito yung full name ni mo?
1: It will feel prison.
0: Dahil sa ha, kay Murag di maklaro imong tingog na modulate na.
1: Kaya gamay ng radyo kay Murag mo iko.
0: Kana. Hello?
1: Hello?
0: Okay na. Kana, unsa ganito yung full name ni mo?
1: Kit Vincent Quizon.
0: Ken. Ken Vincent Quizon. Quizon?
1: Quizon. Quizon, C-U-I-G-O-N.
0: Quizon. Asa nawag sa Dampas?
1: Oh, Dampas.
0: Yes, and simple lang kayong pangutana, Vincent, unsa man orasa ang first full show sa Sweet Escape nga movie?
1: Alas 12:15.
0: Alas 12:15. Ato i-check diri ha, alas 12:15. Yes, congratulations, Vincent. Nakadaog kag ticket sa movie.
1: Yes, katatag-ticket.
0: Yes, and you can claim your ticket. Oh, mag-claim kasi mong ticket diri sa admin office. Pwede ra karong Lunes kay nag-close na sila. Karong Lunes po hon. Dala si mong valid ID, Vincent. And before mo go ka, Vincent, unsa may mong mga greetings diya? Naba kay mga greetings?
1: Mo shout out sa mga kauban diya.
0: Ah, sige, go.
1: Oh, shout out ko sa Pusamo manager si Iking Silmaro, Joshua, Tatay Digong, si Inso. Na si Pagkalari, Agal, kanan kalimot, DR Doms. O si Carlito Malayan, mong Forman. O si Pining. Dahil na pa yung naghanan ni DJ, sila ito, kanan gagawin. Kanan mo sila. Basta siya tayo sa mga palamig tagay.
0: Yes, and before you go, Vincent, unsa may mong gipaminawong FM station diha karon sa Dampas?
1: Yes, all day request.
0: Yes, salamat kayo, salamat kayo, Joseph, and congratulations, and yes, salamat kayo, Ken Vincent.
1: Salamat po kayo, DJ. Salamat po, tanaw mo sini.
0: Yes, i-claim lang yung ticket, dire ha?
1: Sige, DJ. Salamat kayo, DJ.
0: Okay, thank you.
1: Salamat.
2: You know, we have not introduced our service.

0: ちゃい。
1: Thank you、
0: はい、
1: うん、うん、それ
0: それぽい、ぽい。
1: Candy!

0: Kiss FM 102.3 is 5:44 in the afternoon. Yes, and we have another caller on the line para mo join sa atong Sweet Escape Radio promo. Hello, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Yes, good afternoon. Kinsa ni?
1: Chiclets.
0: Si?
1: Chiclets.
0: Chiclets. Asa na lang si Chiclets?
1: Inago.
0: Inago Dawes?
1: Oh, oh, Tinago Dawes.
0: Tinago Dawes. Chiclets. Sorry, I believe doing chiclets, can it?
1: Yan na lang. Basta.
0: Chiclets lang.
1: Oh, chiclets lang.
0: Oh, chiclets mo rin. Pagkaon, may chewing gum, may chiclets, no? Di ba?
1: Dami eh. Oh, bitaw.
0: Oh, di, nakainumdum ko ng chiclets ba? Di ba? Mura, mura ni chewing gum.
1: Tamis-tamis, chewing gum, nangatamis-tamis.
0: Ah, mura lagi, mao lagi ni. Yes. And asa sa Tinago Dawis yun, yung tago man ka?
1: Ari ko an para sa inko, sila niyan, mani ko an.
0: Ayaw, itago, yung mga guwapa, di nga.
1: Sila niyan, mani ko an, barong.
0: Ah, sila niyan, di mo ni ilang hili.
1: Oh, sila niyan, kayo.
0: Ayay, maoday na. Maoday, basi gisugok ang hili no tawag, guwapa, para magdaog ka. Yes, and

Kiss All Day Request, mga ka-Kiss at Kiss FM, 5:52 in the afternoon. Yes, maying hapon dahil sa ato mga listeners, dahil naminaw karo itong mga drivers nga nakatunin karo mga orasa. Good afternoon sa tanang mga drivers na ito diha ka ng biyahe karon. Yes, and another song, requested song ni sa atong caller karon kaganina diha sa San Isidro, Tagbilaran City. Ordinary Song, Mark Velasco on KISS FM, KISS All Day Request.

0: Kiss Saturday All Day Request.
1: Kiss Saturday All Day Request, mga ka-Kiss, on Kiss FM 654. Yes, good evening sa tanang mga ka-Kiss na ito diha. Nga naka-tune in sa Kiss FM. And hi day to Jed Obedo sa Obedo Boarding House sa May Dampas sa tanang mga boarders na ito diha karon. Nga naminaw karong mga orasa. And natakaroon sa Sweet Escape Radio Promo, mga ka-Kiss, and be my lucky caller number one sa katong mga mo-join diha sa atong Sweet Escape Radio Promo. Magkadaog mo ticket, mga ka-Kiss. Simple lang kaya akong pangutana, mga ka-Kiss. Asa mandapita nga cinema, gipasundayag ang maong Sweet Escape. Yes, unsa nga cinema ang Sweet Escape gipasundayag. Ato ba sa Cinema 1, 2, 3, or 4 ba? So, kung nakatagaan mo anang upat, pwede mo mutawag sa atong number 0938-809-2808 and 0953-943-7414 for you to win a movie ticket of Sweet Escape. Another requested song, Ordinary World. Duran Duran, a requested song going out to Joseph Manolo of Manga District, Tagbilaran City. Kiss All Day Request.

The new Kiss FM 102.3 is 7:02 in the evening, mga ka-Kiss. Yes, and good evening sa ato mga ka-Kiss diyan nga naminaw karon. Yes, ato say greet diyan ato mga listeners nga nakasinis Kiss FM. Yes, a Body Hit Pro Lights and Sound. Salamat guys pagpaminaw ni Sir Celso. Yes, Villegas. Salamat kayo sa tanang mga ka-Kiss nato diyan sa Body Hit Pro Lights and Sound. Diyan sa may Dimiao.

0: Waton garon sa pikas linya ang atong caller. Yes, and yes, okay, check sa. Hello, good evening.
1: Good evening, DJ.
0: Yes, good evening. Kinsa ni Palihog?
1: Si Joselito Niluwag.
0: Joselito Niluwag. Asa na nawag si Joselito garon?
1: Sa may San Isidro.
0: Sa Tagbilaran. San Isidro, Tagbilaran. Kumusta man na fiesta diha? Nahuman na?
1: Nahuman na?
0: Wala ay salin-salin?
1: Naiginagmay.
0: Naiginagmay ra?
1: Oh.
0: Yes, as... Yes, and mutubag ka sa pangutana na ko karon para magadaog kag ticket. Yes,
1: so
0: and unsa man nga cinema gipasundayag sa ICM Screenville, asa man siya nga cinema gipasundayag kung maong Sweet Escape movie?
1: Sa Cinema 2.
0: Cinema 2, ato i-check ha?
1: Okay.
0: Cinema 2, okay. Yes, congratulations.
1: Ay, salamat.
0: Yes, congratulations to Joselito Niluwag, di ba? Joselito Niluwag, nakadaog og ticket sa sine. Makatanaw na juga. Ay, gilak-hilak dito, ha? Yes, napaka-great di, ha?
1: Oo, oh, napaka-great sa may
0: barangay buhoy.
1: Money, di. Money, bumaat. Sa Kiyotubukaw, bumaat, tumili. O gingan mo sa si Junak, si Bandal, si Mike Capitol Valle. O especially yun kay Kusgang DJ sa DRDFM. DJ. Siyang, by the way.
0: Yes. Yes, and salamat kayo bro Niluwag, Joselito Niluwag. And before you go, unsa may mong ipaminawang FM station diri sa Bohol?
1: Yes. All the requests.
0: Thank you so much and good evening.
1: Good evening, DJ. Bye-bye.
2: You know, we have not introduced our service.
3: You?
4: Magkakilala kayo?
3: Hindi.
2: Ah, ma'am.

0: ちゃい。
1: Thank you.
0: はい。
1: それ。
0: それ、ペイ。

0: Sweet Escape, now showing at ICM Squinville Cinema.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: The new Kiss FM 102.37, 35 in the morning, 7:35 in the evening. Yes, Iris DeVars checking in until 8 in the evening for the Kiss All Day request. I Can't Wait Forever by Air Supply, a requested song. Going out to all our fans tuning in right now at the City Square. Salamat guys pagpaminaw. And good evening sa tanang mga kakiss na to diya, sa mga guard on duty, sa ato mga convenience store nga naminaw sad karon. Yes, we'll be right back after the short break, mga kakiss. Stay tuned on Kiss All Day Request.
1: Saturday All Day Request.
2: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
3: Di aray mong card, sir.
4: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
5: Pinoy Coop sa PHCI.
4: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
5: Kano sa kakakuha sa imo?
4: Atong last month, imo?
5: Ay dungan-dungan tingali ta.
4: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
5: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede ka makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
4: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
6: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
11: Makabuhay.
12: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: kiss all they request.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Okay na.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Ala, maternity na po!
2: At hindi mo, ubus natin dakitahol, dito matawa ang mga kaloon.
0: Na maternity niya ay!
3: Maternity si Mantigol.
1: Tila na yung mga, ang mga paligihag kubre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paang ko, des kasapaan, kugnan. Daghan na mag-maternity, eh, maternity na good.
0: Nala, sige.
4: Mitabon ni Adko ang kangitni.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
4: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hey!
3: Helicopter na po rin. Kitawa mas mga tao. Very foggy, helicopter. Ah, hindi tabo na ito. Ang gangit ni gidag-uman lang niya. Helicopter na yan.
1: Gidag-uman man ka ha. Unya, foggy, di magadunggo ang helicopter.
0: Sige.

0: Oo, sa to. Taas man.
1: Ako ka maminaw.
0: Taas
1: unya kalit ni hila ka. Ang buklano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Diba ba sila?
2: Tuhu iu akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige.
2: Pag-utlan ka ning kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsumban.
1: Oy, lakit-anang ang kanta dyan. In memory of Magsumban.
0: Ano man?
1: Ano man, lapid ah. Isa mo na, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Ang ako ba? Above your grave man to. Unya? Sunon. Masa itong gingon. Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. Oh, in memory, pagsurban kayo kung may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay, kanara bang nag-compost niya na kanta ha? Kato si Anhing Mingoy Lupis? Namatay na raba. Kalagur ka niya to.
0: Uy, so may labot ako, nga igaw na mag-translate.
1: Wala, mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan nga, ingon mo kayo pa-English. Hindi na English na. Akong English ay sabotable these people.
1: Gawin mo yung Englishan.
0: Mauro ko to.
1: Uy, may pag-uuban na kanta na ko. Jewit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Transit. Do it na lang ta. Sige.
0: Do it ha?
1: Oh, usbo na ta.
0: Sige.
2: Tuhoy o akong pini. Bakit lang kami pinabuhi? Isa't ko

0: imot pag ibok niya ng itong mga sagbot. Uy, hala. Hala, kalagong ka, ana. Ano yung mga ibunuan yan?
1: Kalagong. Pero dito po, ha?
0: Ito, eh. Hindi ba itong imang wording? Sa ibabaw, sa imang lubot. Kalimot pag ibot. Ay, anong itong mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag ko lambot nga na.
0: Kaya, imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: Haiga na, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog, ako na. Bakti gani, yoyoy na.
1: Dapat ya, oy. Mga igala, ayaw mo ka to ni Max kay Butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.

0: menghapon.
1: Hoy, pre, unsa mo nang nakijiras menghapon?
0: Pataka ka man diha.
2: Diha, ang nang litra, tapos sunod-sunod lang kunin mo.
1: Sunod-sunod, wapang ni hapon to panahon na.
2: O panahon pa to sa ibang uyuan si Limahong.
1: Ay, panahon pa to sa piso pa ka.
2: Ah, may pa ato, Osborne. Rekinol na to.
1: Rekinol na to, arong madali, ha?
2: O sige, arong malagre.
1: O sige.
2: Okay. Okay.

0: Ah? Usay dako. Ha? Patakataka magagdako, dako.
1: Imur man litra niya.
0: Imong litra, patakalagagdako, dako. Imur na. Dumi dako, day. Ah!

Hubo ko na ako, buang ko na ako. Wa ako mahubog, nagsalimuang lang ako sa panumpa sa kababae nga matod pa niya. At tuda matapos ang iyang bugmang ato sa lubnganan. Apan di ay, gitampok ang akong buko-buko. O gani apa kining samad, samad kini nga halos ko gani ikamatay. Kunduna kay kasakit, kasakit daw sa ikamatay.

wala dam ha. May hubog nga misata, ni ilog sa microphone, ay mukanta no siya. Sa intablado, siya nasarasay, hantod na dasmagan ang gitarista. Gitarista.